0: rajin sabon salo daga Hussein Danko wani kundi ne da tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa ku ci wannan sabon kundi na Hussein Danko wanda ya masa laƙabi da suna Gidan Biki yana dauke da tahadadan waƙoƙi masu sanya zuka
1: wanda ya so kike so shi sai ku tafi haƙin shi kula da sirrin shi duk karfi
2: Gidan Biki ya dauki sabon kundi na Hussein Danko me waka Basaja, na ku iya samun sa a kasuwanni da guri tattabin tem ko kuma kan zaya ever physical center kasuwar abawon Kano ko kuma garabawa ya kama haka 0800 350 2 6 9 Gidan Biki yana nan a kasuwa